0: 6, 6, 5.
1: L'émotion plus intense.
0: La fréquence d'une vie.
2: Fraternité FM.
3: La barre qui n'est pas au cabo, n'a pas la Djibrilla, Boukari Mamam, Alpha Tanko.
4: Yenze otro kuna rukano mo roburu wo ibor kharu wor kho kenar kusu ba manno ko ko gonu inna suba waqtina kan arzu mo la barki lo kon ton ton iban kabuno senadu ka dindikine in sin na ka fraten tim la wat lay fa han ton kibu ki ba kwe kan kinza al kawali bon kaw ki nasbiran yo mun be mun har kan wan wan yo nan ya kan gunna ye di bon mun huno ambaran se so ki la barki la di ana kul pay lamba kibu hin zo bine kan kwe garasa ba kun nasara giru bin kan na waran ka ki ni do won hawun fi yi pointe yo kin ko batu la barki la ka o ke Soleil bene ifanye hantum imu ganna kwete gumiad wadai kumo beri kan te kyad ganna nkoboro na gabi ganna mun har kan wan yo unseni harin do kamme na lakat kan do kamme labrat ladi ana kul pay lamba barfo kan gon ko kibauka wo kan gonu prison wo kan gonu sarakana ngobam maso khanin se banaka tangarina akwe kobaro nya akwe go ziri no imu zama ni ngwe gina wan wan yo ga kad ko borun zalun sinna ngon ko me furba mega in lakari in sukam akwe yo bine babun ngaribona le matina lui la watila nyi hantum bene na duka niger amun wuroro ka okina frontier amun fero mun har kan wan wan yo nal kawali na fayo kan tanye de bon wakati yo akin ko dabo yina imun ganna ko yati romiad wadain ko kar wan wan yo ko te bene mo yini ko ndo kan me agon ko zeri wuro kamunu burum maka bene kamo no waribu tourism do kan me na la watila diga no ba in kadia ko ne me barfo kan gon ko me kinoza ko kiboka sarkan zeyo goban maso kan in fose sai man fansa za saraka alman norunun gon ku ta kwe yun yali yoga maruka saraka inzo di fansan na ka gwamnan siya ne za ya ki tangari na kwe gon ku te o in sunnam in kam akwe yota bon barfan wa ni kan gon ku me kineza ni ngo kiboka pemi pe yo anwin noru igbara ka kin kola naruka za ya mun se ni kauki na nata ana nori tonton ni de bon tangari no la nouvelle tribune wi la wati la hantum la kar kan yo mo gonu bene gan na kuna bele mo in wi in ku ko do kan me Barfo kan gonu koki anat anapemi pe un nortontonu tangarino akwe gonu kote e kala nbet kwinu ila wetla bon antuna para ku university mun gbe wan wan yo kan beni feryo ka unu gina no ben ka kulpa kiu la wetla diga le meyan wi la wetla antumme in wi ganna kwe ti romiad wadain kumo beri kante adis abeba ganna kuna ko kari wan wan yo nazan sikam bahini kate mo gine ko main kate me kino kai wi ganna kwe romiad wadain azanyer bon no ben ka kulpa kiu la wara tila diga kinigi wati wakuna gomnan si gonu ko ba meke inhini kai bon koto e kaima kana kian kanaise la karutumiu la busol wun la wati la nginu iba benina borfo kan gonu ko ziri in wun zama ni mungwe gina wanu wanu yobon wun ko ki wokai mungi ganna kwe uban saraka inzi foyo fansa za saraka mankana almasi manorfuta saraka inzi odi wun iyali oga tangari no ngonu ko ki yo osunam okam akweyo taga daiva wun seni meke na wanu wanu kan zanyeri bon wun La wretla di ana kulpay lamba. Nyenzo otro kuna konu moro borum we baro harbor ko kenar kusu warzuma. La wretla so so no sin sun ka bisan naya. San na ba nyene gonu ko warba me kulpay se de aksubasi atenena.
3: La wretla ko bo na de dikine. Na Jibrila, Bukari Mamam, Alpha Tanko.

turukunaruka numoroboro bama nokoy pogonu ifoyontono kulpega no kadi waqti oto noki lakriti no radio fratente 96.5 zakandegwe ina khamezano kulpese lakarkan moyne ko bukata biyo nyene ko banaruka bama irpenyina kimba bunyina kin safari ansura mai ba mai safarin kai baro kini mefo no be metega ikin bete de dir ko ba imun fefetila ba fosi iba kweno naruka fa yuwan wano ka kinka igisi goy do do no kuna ikoyo ka ngono kuna zibu biri kuna ai ma imam furu in nono ka unse ilalo e kadi bara dala loni ikwema moralina sadi yo bomine imbe metega iba kula naruka koyo de mun huno ambara de din se kana ki mun huno ga tikita liyo ma fe ko gol metay bate de ya dir ko ba fa ina ka iba siriani ifoyo anto we for harbor ko kene harbo su kulpeiga no bombine no biza ko wuro kunanze boga ige kal kawle zan no kai wuta yiwan no ina mo baro fa giodi amun mo baro ina bannam ipo di ampan to to maka ko gol ma hin kado sadi hin kan kuna dede e ka ai ma mo ne ko hin ka te dede ti on ka te sadi ni maka ga bene in ayo iba le go kasino ma hin ka te ikul pese kai gonuko ba

0: God bless you.
1: Bama no kweko gono ifo yo antonoga no be wakatiyo koyo zanwe boro narukaru boro yo. Ngono hunanzibo beriga kayo kina vakansa. Vakansi riga anima imbe koyo di seni fo iba inika no. Gorkasine fo iba inika ten nanda. Loyo fo iba inika ten nanda. Tewe fo di koyo di bomba inika te saaji hunanzibo amburi ukulpa ise. Kanaki koyo di mwenwe boro yo. Eka nahima de kiebo waka ungambo feri kununo mbadi mayena. Andu fondo in cabana kununo baka dia kuluma unubatuma ipe mai morena inhayo ibabu igor kasineo ipasio fagio adi irkulpai iban furono inno kaunkere se ilalo kodi unche bugu unanze boberi kagan kwe ko gono alhali de go banki andu igazaka nyenu kinchew sadi mahunanze bu andu inka nazim ne kokwe na andu inza kebu maya ka ungan bo feri unanze bo ifo gannan gono ku gano aima imbe yina sadi kodi ifo ya ayi mamate unanze bo kuna sadi ambori nkulpa ise ma inka anwa mfani wa agonu za awe boroga agonu za aruboroga agonu za kodi bon agonu za anyan na babi oga makula naruka koyodi kodi bon makula na mbon le unindoni idia koyodi ntutuma nkinki oba kankarafu kankarafu loyono koyodi don kodi win kankarafu loyona ayima koyodi kangon kebu wa sawa kawiki na sigondero kame mwagu na kankarafu de ahimano matoki bu beri do kame kawiki na universite maruko sintiko kankarafu lo mekine fo igu na kaiba kire no kankarafu di bon loyo mete na ahima ima alo anyi kai kulpei amfani na mke tutuma kankarafu ka kowe boroyo debina haru boroyo kebu kinzo nkinko kotoyo ya uka na hima nyenu mkinkodia dana kibasi basi wini alamari maka agari mwin kankara fudiga odika asubori gunayo demine kalloyo nyenu kin danda ezaya ifa beni kakanna nse ifa ya baki ko ya gbe ifa ya baki ko ba be gbe ko di bon ifa ya imamate 0144 70 44 44 albine 0145 86 0000 igu nukuno chogatu imo pina no selefe ali waiga mukari induka feri no se sadi dika isintina ina gambo feri no se 0144 70 44 44 no kano gonu para kuzimine sinti zimine inkante zimine inzante isu ini kadiniga no bon kadi wakti oto no kin la kritiga sadi kankrafu usindiku ike infagite mefo zine konyo ilikuwe nyana kimbabu nyana kin safari ansuru amaikulpai ba amaikulpai safari ibere alaibawa ipe malafia utontono ambisaya woka ngonu kule ilmado wakame woka zena kwe nanda ah woka ngonu kuzen konyo kirmano baya kakaki woka kirumbara lukuturu kadu kukula nazen konyo di ilikuwe mainote ipe mkulpa ibabu ipe mbame kulpa ibukata bia safaruri kamba dandanse ansawa na uwinze sari alafia nginikate inka iparo na igano kini mefo ibine gonu kwa warezen konyo kakwara bananu unu nandani ilikuwa mambon babu, ikuwa mambon safari. Afo gono, bugo kuna, gono kugon babu, ikuwa mainote mbonse. Afo gono za iyo, zen konyo na igono kukaru kozumu. Barukosika asi na zen, dana ikoseba na doka, mimagari tipira doka, demine gunde mali, demine bonsari, demine metero, zen fawani no, arkosu tere, mwini zenye bon, akinko gono. 0144 70 44 44 ikuwa mbame safari, ikuwa mbame kulpa babu. Ina hinfiri no sena kwenye lea no kano kinka ike in lakari iti lefeoga gina ibine bi zamato tuma kinko gono kin lakari iti ifa yoga bansuke mabika kimi bindikine uwakatio ahima nyoma hawangaro nyago ibabe fuseni niki haki higikani metero in lakari iti aga nyenze sinte gono kusalama iriga gina ina huyu nyenze wa alaikum salam mena rupa yekam igo nuko wa garu no se naam naam Allahu akbar naam
2: ai sentara fodi e ta do un tiku tenao
1: aha
2: ai e ta ga tiku go na hen da na banu tu na ko da
1: naam
2: sabe algo na musuna do ava ko to buka da ni ko to da ni da to abin ti ga ta ti kan mani ya
1: an kin diya do
2: a wi kongo tenna
1: mhm
2: asin ha
1: sa di kodi ntutuma portable diga mo basi basi yon ala mari de bine foka de abako bo la karika la karitrega naam Evoya ko gonu fagi sinteli kasiman na ko we boroyuka eno densinera kwe gungulinera kwe agbadunera kwe kirinera kwe almasanera kwe apyomonera kwe patinera kwe hariyenonera kwe ketu tuma metenkindia mwa fo metembate mainka tel la karikanubu kana ki kunuma kanzama
2: Aha.
1: Wallahi bina ye bobo ipe ma no girma nan bisa ipe ma no ki ko babe na ko ya hinno e kay go ware na 044 70 44 44 ima meke ne girma to kanoza borin kante ko sallama iriga inna ho yenze na jaka wani da frank o gafra tay se frank yi gonu ko gar no se ner ko esa no doni no ma ifa yo to mete ibate naam
2: na asara nya ye gonu ko te gina o ka go na adiri kali ka te ate na ho
1: naam
2: anta ki ese ko gana
1: Frank, maga farata isa ibe we borodi inyao no iwe modi iko yono nlakara amarge zang harko sunna mkokene iyo ya abamforo inome sadi mbe efoka ibate ankwe neyo saraka devine ankwe neyo harko sodo kame anayi maimani nanda ndia
2: Je ne sais pas si tu es un peu plus fragile.
1: Naam. Ndia. Sari kankrafu loyo ko kanna peke gubiri do kamme ki waso a seconde moba loyo meten o die za ay mada na hima frank.
2: Ya ki ko ka guna ya ka ti zo ta mo
1: ko guna je.
2: E po mani ka tei ni po ma ki wane ko.
1: Ne
2: nda de undo o mata reform maza ki na ma.
1: Naam.
2: Nam.
1: Keto tuma basi basi wa la ma nyano bagari mbokere kiba anahima lebini ah nadiado e kabar fo gonu ko te nganna yo kuna nyano boba madindin banna kaya kulpai la kartuno nyana bain ka kakanna use lebini kulpai se 044 70 44 44 au bine 045 86 0000 nodia nyenze ko salama iriga inna hoyo nyenze Hallo Yenzi. Yenzi di asola nini abisa abayekte. 01 44 70 44 44. Aubine 0145 86 0000. Yanzu ka gon lamba diga ina hoyo. Alo yanzu. Yanzu din bine goni hime ina hoyo. To in yene kamme ina hoyo yanzu ko salama iriga.
2: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
2: Aiba naru lo.
1: Aiba naru yi gonu kuma garno se. Naam. Wallahi bina yayi banaro
2: maza azata ko ko ban dum adina be fokko to lojja
1: e ke bu hin zo kan gonu hun zai boga mata nayi mamma tai hun zai budan borin kuluse na'am
2: maza san zo sai boka te mun so ku sannan ya ci ho mun so
1: na'am
2: ba de we bro zo ka di kan dum ya ci ci zo nya holo
1: iwe mono iko no bine in kula nanda
2: azata ko ho we bro ma ku wa we bro tere kulo ku te bi po te ka ni marbo se bad is taria ti borar bor ma we bro kari o mondo we bro ku wa we bro tere kulo ba mo te o te ka ni ni ma na da bre ni ma ba ye de go bad is te mi ka na se ni ai ma ma tun ba me win la kari ni ha no ka la kari ha na ji ka ga na we bro su taria na ti na we bro kari ma ha me alaki yera ba ta mu katte bi ka nei ma te wa un lo te ta mu yoga na nei ma ya ni bo bo ku ku gu na un jiro dola abeni ne yin alba tan ko
1: una
2: je bo ka gu no ba me ma ku ko to o o pe una je bo o pe una je bo da je ku pa ni ko wa ni una je bo ga na ko una je bo ha ta ko ka je un ku lu na a ki e ka ro su te fu da pe ni do e ka ga je un ku te na ba da aka alba tango da kadali an kin je berkete an kin je e ka nani ma ala be de no faima
1: ni wo faima e ka no ki
2: alba tango so ni ko ya ni ko ba be dango la mo ko gu lo la ki na ma ki ka ba kan re kan se ba kan se a fun pa mi fo do ha pe sa di fo kan se te o ni ya di ngo mo ara no de ni ba be ro mo ara ro ko ba kan se bo fo do
1: aiba naro ndi ayo ko kan gu mo aiba naro ndi ayo ko kan gu mo no kin sama ba kan se bo fo do
2: alba tango de su mo fo pe fo no ba kan se
1: e ba kan se lan pe hunan ze bo me Ayuba naro suki ame mbobon Ayuba naro nankin se mansa ngonu sikilasi ngonu zemiyaga safo sinkato make turik bikiri kaki ohunan zebugina ba sari boroma dia ni anki debine gaino ngofari matonu fo mambo makumuza kambo kini kakumu gisika banna gunaka anki ngohunan zebuna ba sari boroma kanki fonte sari nae fote ngonu kunyeri tena
2: ebugu
1: ngbe nago o kan ti na ja fo ba na de ngana na ja fo to fi fo ya pe ko gonu bi ni
2: se gonu ba o
1: zai fo di
2: e alfa kango ta ka da su zo bro ku mu ko to ko wala wala o ma na ba kan ti ta da ye o pe ba kan ti eh pa mi fo do Azet kerem problem bo problem tantoni.
1: Aiba naro.
2: Nam.
1: Ata manu kan domba ki fefe gonu binia. Gbe kulpa e beno. Al magbe gonu ka gabi no kintena. Nyeno no win ka no gonu ko te gaiwa la mari. Nyeno gabi no no tena. Al magbe gonu ka bonwo la kare no kintena. Bono ba foro. Mwindi bono gonu ko foro. Gbe no gonu ko te abara no zawa ka kira abara teknisiye beri. Aba bon foro na mbe da na wana wa marguya. Yin abon sari ka kwe su gabi logan na su bete
2: alba tango
1: naam
2: kimi di dey ga teme magaru ba te na ni ga ngebo mai te
1: naam
2: ngi e ka bara manda ko ka kwe bakazi nu fo ala done e fata o da
1: ai ba na ro ide mai kanki in ni kanti de ya nunka yi gonu ko sin ni te ito nyeno ko di nki ifonte alen gonu gbe fonte nduko kwe na nyana kyao anaki fonte anaki gbe fonte za ko kio katonu fo de ya kimi anagbe tena nyenze fo gonu ko salama iga gina nyenze ka gonu hini ina ho nyenze
0: salamu alaikum
1: wa alaikum salam iya ibe
0: ya ka tega
1: ah ina jibrin kara fiya to si i gonu ko garun sai me ka ayi banaro aki gbe fonte nduko kwe na hunanze buyo
0: ah ko
1: na diaba Nam sale de ka pe bon mona ina awin sale maton ton an ti bu ko se lungo pe mai ko so sale man go pe ai ma nu kam ba ko sa ma unan ze bo ma fiso yi no teno de mete nam vacances na baratali alma mafiso hin notenu ka hima ko makwe hunanzibu anakinu kulpai borobbo ka na hina wiyo gina sadi majiro tontona pese nkuba yekte no ko baro mete ime kano kinzi ka goni hini inna ho yenzi wa alaikum salam menar petam saidi gonu ko garu no se naam Amin.
3: I'm going to start the road while we're back.

0: Siya, ahe poro kama nang siya ma wi nang gira.
1: Dia he he sona mo ya.
0: Sang ge sona mo. Sang ge sona mo ko tu.
1: Au do ya kana.
2: Ta.
0: Sang ge sona.
2: Ta. Bai wai ka no hina.
1: Ma ku meno. Ya e ye no tu ge ga du ga tu mo ya.
0: Ano.
1: Sa su ko nang kro na da sang kun ge na su ko ma ki hon gi na da ro.
0: Ano ma bu du.
2: Naam.
0: Ko tu amura fi ko nang kro ka tu. Mo
2: ma kwa.
0: Ye wi ngi wi u do na me.
2: Oh.
0: Yeo wanena mu undana kuti.
2: Yeah.
0: Yeo dawka murafitiru kwa kuweka tu.
2: Anse bon nogo di kwa murafitiru ku.
0: Behapo nea, shan netero.
2: Ine
0: mbe. Ye hi kiyela mme.
1: Awo.
0: Nea, migia. Dola kawin kwa si gosi anso ankaru.
2: Na wana.
0: Ye hui sane ka wiyela
1: mme. Migia. Ba asho ge mo piho. Imboro nu ankuwa ira ku.
0: Eto, aduno wa saha.
1: Ah. Oh.
2: Kuro bomba kwa.
1: To. Mwa kumkuromo nela kumkuromo gogo ga go tana romome
0: to mia hewe ne wen kuro undona kan kan kuro hansa ne han koko nko pa ma wi swane wudu o pa ma da
1: ara
0: ye na ya ga poro nu sa
1: na ra ye nkunwa ne ngi shuga mi ta wa diverti o o kana
0: to ye o mi ya ta re ga
2: na no ne ga ya me
1: dado da poro ra ba sho mo
2: aye beba son so ada kimi me anda gaba kon ka hu po sakite bo bura bon beba bon bo bura ba sakite ho sawa ye ho paro so beba ki bo mura bani bo ko kan kara so dama so bo kam tia weru ka ne wataka wo kru weru ka ne weru ka ne sawa ye ho paro so radio fraternité FM 96.5 sado kure kure gusmo de ni pro mura ba so to you get ma bi no
0: to
2: ma ka se ko yo ka
3: Kurago una udoko kwa kuto na udibo gari usome chanu chanu kwa ni ni udoko kwa idasoma.
0: Abudu.
2: Naam.
0: Nega kuto ma. Behembo nuko. Ba kurago yama wina do chi wingo kasu. Wingo kasu.
1: Bora nuka kamekpe.
0: Nukpa nukpa wambora nukpa. Behengi ni mangi nuduwa nyekuwa. Nyekuwa nuduwa. Nungen duwe.
1: Abi adu amiro. Nyekuwa nuwe duwa.
0: Nous ne sommes
1: pas doués. Ah, bon, on va faire
2: ça. Eh, ma gara.
1: Bon, on va faire ça.
2: Oh.
1: Bah, ben, on va faire ça. Eh,
2: gaka.
1: On va faire ça.
2: Eh,
1: on va
0: faire ça. On va faire ça.
1: Eh?
2: On va faire ça.
1: Aïe, aïe. Aïe, aïe.
0: Bon, on va faire ça. On va faire ça.
1: Ah, on va faire
2: ça.
1: On va faire ça.
0: Ni de yari ko na won boro ko ka na ma ne biwa ko ra so ko ne ba ko to wa gemu
1: na ne ya
0: bu ma ne gemu
1: boro nu
2: ah boro wa gemu
0: o ko to won ginga
1: anu ara ru
2: naam
1: boro nu mi goikira
2: eh un goikira
1: eh boro nu goikira
2: mun gadam
1: gadam
0: to ya ra be hen boro ni boy murati di boro na
2: o murati di boro
0: to
2: won e giga weru
4: o abi dani jafar wa sa ko ndu
2: e do ra jafar wa na ko ko ji wo
4: I'm not going to be able to do it.
2: Niaz ya sundule antusi baya utumunum baya.
1: Oh, come on, you do take bash on getting take it back.
0: Yeah, that guy probably did my day over to
1: do. You want me to take it?
2: Yes, I try and to buy ya to Lumbaya and to buy ya to
0: Lumbaya.
2: No, we Uma Dofa.
1: Ah,
2: Basso, mega quarrel.
1: Never got baby.
0: You will get on with Sam.
1: Who wishes?
2: Oh.
1: Eh, mare ko mare la dabaru biri.
2: Bagera.
1: Ye wi dole ura gewa.
2: Oh.
1: Eh? Ba so no korun kuro ka progeru. Ai.
0: No ti ra mi ya mi sama wa le ka
2: wa.
0: Ya no ti ra.
2: Ya ka bona ya.
0: Awo ba hun we gina do di gira.
2: To.
0: Na ba ma ka ho wa na.
2: Ale ku gira ale gira de kuto.
1: Na.
2: Na ko da nya ta mu.
0: To.
2: Ba so. Ka nya ta mu de di ma ka do.
0: Na yin ga kini mo shi.
2: Ha ha ha ha.

0: Gloria. E se kon lò, senyo, e so senyo, toutou men yon, nou, so toutou men yon, de, ou nou, so kon nou, pèmè nou, bò, kou, pon kamen pou men. E, e, zon bò, mè, sou tè, so toutou men, kè, bò, kou, lò, e, mè, kè, kè, mè, lò, kou, chouè, amon, mè, bò, bò, kà, senyo, e, lò, e, bò, kè, so kè, lò. Bè, zon, bò, lò, a, mè, kou, mò, lò, pou, yon, mò, la, yon. E, tan, fi, mè, lò, a, so, kou, mè, tè, ton, wè, non, a, kwen, nan, bè, nan, son, bò, lò, a, so, kou, yon, lè, ou, tè, kon, lè, bò, nan, yi, e, sa, mè, mè, tè, non, do, a. E, ou. Mais au fait de dossier, on me dit, mais quand j'ai dit, quoi le pauvre, j'ai dit, fait de ce que j'ai dit, et tu me dis, quoi le j'ai dit,
1: ene koto toro ni to mi na tu no akwe du akpokunje akwe ekono su ekro wala menu ni bo mi no su do zogun plon plon dalio bo mi se botun do na soro o to menu mi koto toro ni to mi na tu no jisi wenu e mi de bo jio eye o gege tin bonu ti da ko le jaja pe do johan vuzu vuzu pe we eno ja When we do a caro dijaweli heavy so no mdowe. Bono nya wan titen beton kaka bono nya wawa do dome. Mwe midunatun titen bebru dio wenu lay bo miduna winu mindele do dio win lay sekpa mnacho zilbe e da mnatun la wagan souvino we mnacho enemy do soja zo tito mintole me do plakufi mi sekpa mnacho kan hokpe bie do walo teme teme do na yu walo me tonu di winu le dio e wa do titi menu mi edo ganji ebo dio dio ne eye ko be mo mi koro hwe tonu mo e koro jijawe wewe eh e karo jijawe yo de hwe tonu le dio ka bi so no nya wa titi nbe ton mo no wa kone mi na tu ndo segbla eleme mi be yo mewe mo we ka bi so eye ku jondo jawe mo we eye ku do onikisi o topola no don e wa do titi me wa do eh e have you so down in our men were in on who titan go to a winning geobeya do proko mi tala mi kusana no ati di togbo mi kukasana no adu ati le sabe ino diyon mi no sinde wewo ino je have you so nyawa ato to mebonu vlavo ati sawa diyon ena jewe do ati e sawe ade mono po ajewe e ino togba do de me ade bonu vlavo tole ade alo sindo mi ton eno blo di mono da chona po kbeto ron ena le ude me mo da ida ide me mo yelado pisi neyo e ino vlavo ademe bodo ulewe hun eno amomo diyo je u di bonu johon je yindi hun ya u ble hun bo kwenye kwide bo go sin o sin do mon katole to si sa mon katole me bo ya bo ibe sin o home eno diyo wi hun no kuro kwo mi tole re minu no no home bo mano tonje renke bo no adu di togbe bo nu nu adan wi wa hevyo so ton we a nuwe johon johon no no di do sin ele de mawa ba mi o ele wa ni be wan sedo ye me kodo mon jomon Dako lè do kome bo Hevyo so man mok bo a lè do Kile o Hevyo so Nyan wan si O mon e yevo blo bo Nyo Hevyo so nyan wan li yo Na doje mon ene lè di yo Mon devo yevo blo bo Eno glon glon glon e A wanyi ya Hevyo so Ton ren nan do do mon ene lè di yo De do kuro komi ton lè ni ya O bo ho mon ene lè bo nou Eni no glon a dan E Hevyo so non do di do e awon eyan we eno do mole di na do ren gba vi nu pe gbonu mi ton le ren gble alo mo teme teme yin asan ho mo mi ton le na do mo teme ren gble yade mi ni ho mo eno si hu zero home bo eno glo awon yan have you so ton le bo mi se bo ti lo mi na so do to menu mi kon ton to do mi ton Mi kobi ya gbeje mi ton da kwa me di, bo vi mi ton le dege ti mwole sanu ha, nan di no ye dele ton, nan di no mi ton e no sanu pere pere ru pe gbe alo alito alito leyo vi mi ton le e de lenu yi sanu kai vi mi ton an zame vi le don pa vu a sa ben dan yin to otan e ma kanu mo vi yon le gbo a e ma no ma no kino nu konu vi yon le a yo e da de lele do e di e yo wa lo tele we ita ren yon e na do panta don pa vu ene le mi sekpa o an zame vi e do mi saka Noto way, book and hope very bien, yawaru, titi menu, mi wada, ende, no mitonde, minosa no he, no sai, no sisa, sinten, ene, o, sunule, kano, le, lile, due miye. Aye, minodo, bro, si, hu, ben, nu ye, bonole, konu, ye wadu, hodon, we, emi, we, vlavuo. Aye, minodo, bro, sada, lisa, me, wono, ben, ye, bidi, bidi, mi sekpa, na dino, to book and hope, ye, na dino, wada, ekere. Fie mi ton mi sa do agman kon mi nan do titwe we. Bon sunu e nan do lele de we le yo mi nan tekpon bon nan si hu. Do ho e mi la don ye bon nan ye mi nan tembo di kresi bo. Roni e wadok be kon yin se do. Fi tekpon vi nan ko e nan sa agman o tanu vi etan le we do. E ni nan do se se se nou vi le bon nou vlavo. Sunu de wadok kre e ni wamini. Bon nou mi nan iso kwen yin ye do kome vlavo alo. E ni abye zo rume alo e ni akab. O keke di bon mi nan so kwen yi yo, e mi nan do se mi vi, etan le sinye sinye bon yi ni nan bet bi, patak patak. O mi se bot mi nan, mi nan sa do to me mi konton, to mi toye home ton, sa do mo nan ouwe a. Kastero wak blaka wè nan mondi, bo se yi me sen to mi ton to ni sakou, sinye de se do, bo mi se do, kwen mi ton le ek bi. Zane dine gan, tanton nan, glokoy yon, fongwe gane vwo, ekran le kou wak baye sa konton, to mi ton.

otroku na ruka nu moroboro huibar harbar khoki na rukus bama nokri kogonu ifo yonto nokul peiga o indu kogon na ruzman na sara giri dobin kan na waran kakin ni idwandu iente am winki bi wiki ni iente ga no igunu sanna ba nyene igunu ko ware ba me kul peise waqtina kan la baro ibanza no se tamata man ruka din ni kini la baro ni bonu ba pin no se oka mpe bak na sara giri dobin kan na waran kakin ni do am ngara sa firigi sintin no firin kan te no ya de irko ya ba fili ko kante buka nkinni da ka kai suba tala alali suba samdina de u banki suba an ko men yamo fili wan wan yo banon se amu la bargo ne kai ba zano se tamma de u nin doni in kire tonton kasiman na we baroka kirun kin kan bono siyasa mun har kan wan wan mo yin ko in do kamen yin bargo ni yo yo tonton yo ka in siria ni in se de an ho mun tila yo ko ju ka kimi ni kan gbete e ka ahima warzuma ka so na batroi khandu yenteo awon jibri weki ni yentenye no tilawo dindu amon labar go ne ka ibaza no se tamatama de woni ndo ni sara giri do win kan walan kakin ni ido awon ga ni win bingari kan ba wan diganna solo wan wan ka gan ko ko gonu dumi de ibaza solo di akwe moni ne ko nani ne ba tanu batroi khandu iya funte ante ka ga ibawro na za awon jibri waran kakin ni funte kakan na amun gibi waran kakin ni yente solo wan wan nu kan ton na abon la bari go ne ka ibaza no se tamma tamma de woni do ni in kire ton ton ki anat den ki anat bere be ma kan yana kin kula luka ni ko do kam la kar kanu mo go nu ni sara tan kam moro na iyo tiki dali yo so go nu ko un har kan wan wan yo do kam ne por fo go nu ko ki o ka pe mi pe yo noru ngo ba malele din din na amun pe yo noru kun ton ton anat bo ngo nu ko ki tangari nu yo go nu sa yo modere te yo ya ko go me te yo ba te dire to me ko go abon la bar go ne kai ba za no se tamma tamma de wakti ya kakin ni ya alfa tan ko abakan na no se castero yino kamida yino ko man na ajinde yanzu trukuna ruka mu warwarun kin kan tai foyon tono kulpai ga zai kai na kino se in la bar gin do kula la bar sin te ka iba ko na no se yino wi boro yo ka kirun go no siyasa mu har kan wan wan yoga ko kan wan wan yo kan bain ka te mu jin ko ma in ka te bele mu siyasa mu har kan wan wan wi boro kan kin kan bono bar go niyo kan nan fiso biyo ton toni go no kan siriani in se dia on arzuma ka so na batroi khandu iyenteo an win dibri weki ni iyenteo nyeno mun tila wan wan yo ma testation na ndo dia ifo ya ki we boro di mun gbe we boro di go no ko ki o ka ki mi ho ku na siyasa do famme za bo wan wan yo la iwin paro ku na no iwin kan na zim no ku na no bene men na me o ku na no baka gari yo kin ko kare wan wan o ta den yo ken na boroya bele mo ar borodi yo ya kin ko gonu woni yoga yo ya kin ko gonu boro ban na kan yo we boro yo zama yo bisani yo gonu ko be di ta den ki ar kusun wan den ki ta tabiri yo yo we boro ya kin ko kare wan wan yo te den ya ho kuna yo di ka kimi kan yo wo te amfani to kuma ar yo ko ko gonu ya bene gonu ko pe na mo yo operation suisse ya biyo tontoni ka tense narukan kuna bunyo kan fiso yin na biyo tontoni te se kasima na siyasa un harakan wan wan yo bon ka we woro kin kan no kimi un tila yo attestation yo no se we dodi in be in un minister ka kire o kula naruka yali mariganten na gro kasne no na gayo ndo kameni un har kusun wan wan yo na un tiya na un ibara yo ka yin bine yin manna we borodi bonkan tilon non seni bine yoga non koy ko gono kikimi be wan wan kan yo kinte na ruka ko kar wan wan ka ga yo gono siyasa do kamme nyego be nyu se yin kun kun tilawdi to nyu kamme ya wakti yo nyu su be fo nyu ba ki der ko ba nyu ba ya ka ga bi dan be di te yoga non ka ko kar tu tu mate be di mar ko pe na mo nyin ka bi sal abar kere i be ni narana la barika iba ko na non se nyeno ke bu khinzo ka kiro ko baka na sara giri ro winka na waran ka kin ni do an ko boro gara sana ta ko ni don ki no se firigi wan wan yu ka no u ka kiro ndu ko be u ka bini nzam be ko dia u ka ndu du digani maka gari be kin ya ka kin se be fo ya kin ni se ba ko gi na sari ni ga firi firi mun har ka wan wan yu mate ya mbeni ya di woka kirum awe di kangu ban nakubani jinani woka aiga kuna
kene ya ko gaziya yoni maka aga alkirun sema ya kakwe safu inkante sae safu inkante ni nyanoni banna kanna gafiri firu kwa uke sport nite kabini yeo inkante nyano oral nyano kinte dea oral diga maka aga ruka alkirun ngonu yeo nke bugo kwa uke na siyansi doa kameni dea siri scientifique yona yorom eo kan kinte ni do oral nyano anglais kine english kine naduka france kina kuna banga heyu sari mahinka tututu woka bine kiron miyako gonu afonwa anigani literati do kameni kiron agonu na kine ka mfisoga afo espanyol la afo alma afo afonwa ni nyano kiron mbon ki mfiso sari ma nha oral na sari matutu mse inu radio fraternite organi oka kiro mkwe nye ngonu lise matio bukedi gara sarika mkwe baka ahaitanse kene sari ni bie ilikuwe ba oral gano balutu kali mbom mabara borfoka ndugiro wa mwini baka za weboro naduka aruboro ka inu radio fraternite imani na ngonu kuchu woka a za jwa marigante nuka onela nki inu nabifo inu baki ka inu teo nun be ka gbe gonu nyano nyo benia wali mansa kene kan go banyo malutu de iri peba nyo ba alutu sari ni de iri pe ne to suba an kome nyano firigi wanu anyo banu firigi ne kamba anu nyo gonu ko nana yo kan yo ben gbe be ya suba an kome batre non du yenteo amun jibrwe kini ya kun teo firigi ka akini nyo bon ba ma sari ma be ka kini giro nyo bon du baki di win garasa ka bako ke nya kinyo ya ko na ne yo ka gbe o kan yo te espanol do kan me e o kan na nyo ha ha matila no nyo sa nyo makar ma di mando ga pe ko gonu man ka za pe ko gonu nyo na kul pe te ka ki nyo gonu ko na ne na he o kan yo te te nyo bo gira won baka nyo be ni na ra la bari kere bon nu kai ba go buziri no sena la barka iba ko ina no se nyano kirio na sara giro do bin kan waran ka ki nido amun ga ni win duniya wan wan yo kan bate ni ki dia ni ki ga ni kan ba ka ro na giro amun amun so lo wan wan yo imine pe de hi ki ibe den ki ga ni nyano iyen ze o barin ke o na bo na win kan so no kiro ya go na ga ni ka ni kin siriani igonu ko ga ni gingari ino ware mkulpa ise uroka sine ino ipe mate nse sali ipe maku kari wanu wanu te nse de awun solo diga ka nkweko gonu inwi direktwe departemental turism doa kaminaru katada unwi haraka wanu wanu kakira gonu borgu naruka albori inwi radio kratentene inake nyeru kakito ni mamadu garun duro bagudu ye ya gani giro awun safo mbaka mina kikimi giro awun gani nikido kame ba karuno batore khandu iya kunte ne andu tege na za awun jibir waran kakin ni kunte kaka na awun jibir waran kakin ni yente nyano giro awun gani misara giro awun kana waran kakin ni do awun na baka niki ganna kuna nyo solo ka bine nyo gon kote solo busuko uka kirumbon gonu gani di win harka wan wan yoga kirombo mwi solo agosuko mwi hukuna kwa ido yuka nkingana gana kata da kamwara yute kagara nyute kwa ido wanu wanu yudi nyona awi nisa nisa na jiro kambate nyo kamba gana gana akulpe mwi seni nyote akulpe nisa nisa nyo gunu aga india mansa hinyurika nkingana maki hinyode ngana ya kifo bakweno ebi limando kamenza limanfu dana gara nite de unu ya makwe kaza ni unu ni makwe kaza nuyo di kulpe nuka kukwe kwe kogonu harizuri odo kame nuyo kan mwihinzi usara ya mwihinsayo na inu di mwo kambagana mwihinsayo sabatoma inu kogona mwujiayo na yaka ima akulpe iga nuyo kwe kogonu kabine nyo gonu kote ya nyo gonu kunane yo alimaki batre handu ya kunte mwijibri kunte solo di bon nyoba beni ara ba mwi fo ino imbe giri wa mwi nga nikam baka mkigana bakwe so no batwe handu ya kunte za mwi jibri waranka kini gunte kakwe na mwi jibri waranka kini yente la bari kele bon i beni narana
labarika ibakwe na no se mansa nyeno anata deki anata igbara bini na ka kira kin kula naruka yin kuko mete ibate la kar kanu mo gonu tikidali o masubo gonu o ka kirun kuko gano a lole o gano lole kieno lole bini mete bain kate dile to mai ko gonu dia anata awu bena nyebu ba fo gonu ko ti o ka gbe doji ana pemi pe no ru ton tonu in radio fratentine in unye mai naruka un arkusu nya gonu ko ki boka tangarino mi den ki anata anakin yo yakin no ru zakaka o ka o ba pemi pe yo lele din denyo no ru zakaka anakin yo yakin gisi awo de a ti ko lu ka kirun kula naruka pemi din un haraka wan wan yo un be do kirun yakin gisi marge yo ba pemi un alama tenna anatu gonu nori di win zaka nerka guno guno tiki dalio masubo guno nori di win zaka win bano in doa kambete kambete saari ni dame mainka win amfanua anati ya po guno kasima nagbe di win haraka wanu wanu da toni pemi di mainka te dede bu kana ki muku feru nataki nazama inko guno akuna liya hukuna di mbaka kuki anati buruna pemi kweyo noru tontonu tangari no nyosi aga yo abinina kinyo gbeno yo makipemi gbeno noru yo makonto ala ali yo gono mom tikidali masbo gono pemi gbeno awin noru banu do kamme ina di ala wari kere bon nuka iba bu jeli no sen la bari konte ta iba kwe na no se nyeno kinigi nyego kinigi wati gano ipe ko gono ka igono kinigi wati ya maka gari alfario kama tutuma na wario ka ba medam igonu ko hari bukata kinigi igonu ko bukata metobo anguranki a kinigi bakari dasao kakwena sawa barazimene kaza barakaza iwinganna kaza kinigi bakari metobo runtu ya kin akulpai be nemine kelpena noya anansi wan wan naruka guna gono ya kinka dede bombo de zayani nati burum ala hali de iki metobo ungwe wanu wanu kakiron ungonu ko tedi banna nye alfario bongonu ko kinigi bukata kinigi di akimbara nunguya bofo se lomi kinigi di baka aga risao kaga ikwe ko gonde kinigi baka akinka nasari yono nadureyo ya kieto tuma lede kinikwe ko gonu ya aimano inkinko goni do naki makituri kose ime boro makilole kuna na gonu wagonu ko labo ya au tumi kini sariyo dengonu turi kose no dengonu kuna no eoza ya kinkana tasi yankale eza ya kinkana no nehamini do eza ya kinkana la akari to eza ya asoro tutuma ina kinkana dea aima imbe dede kini gibon bi inkinpe nuka iba huna ibugo inguru tamatama almadi iba kaki turi kwa seno iba peke turi bikino iba kakwe ke awisariyo akinka na efawano ina dia meki wana kame tuoburum kikise nye ikinki baya mdavari kia bon nuka iba guziri no sena nyenzi otroku narkonu moroburum we boro haru boro poche narkusu inu labaron suyum kabisa na alfata nko ya kena no sedu niwa kulpay kastero ablaka nyana kame dan ino kama na ajindi dia dosu nansi ni madomu naruka domekin daksuba bye bye.

0: Zagatan ton rodi nou kongwe odo, kodo kosa yin kodo nou weke temi ton, radio fratete do kola kofi. Koto tro mi ton mi kudo, bada mi kudo liya wenu. Egbe a khosu zangbe ebo yan za foton nou kongwe go, edo liya son kwe a fo, kwa ton nou kongwe go ton yin weye. Dosu me jobe mi dogba dagbe se do mi me bi eze wenu mi ton ido teblo to do mi ero gen lome ye. Mi kodo ni mi do benjele nu wa mi ton e huzu a dakpede, e huzu a dakpede so chi da yi ton do wan do mi biyok beje da ko vakanso me le yo mi no huzu wa lokwe nu wa mi ton le. Gbedion wa mi ton o do khode do kati o me khode do kati o me khode do salami ton me echi nu e no je do do salami ton me le do nbo mi no hun ton do yo mi ara ba do na pepe de bo ye men we ne kale yo de si fun gbe mo jan yo mi ara si wa kho safi de maga se fun gbe ya o e kan o na do do ogbe ton e se zo jagi gbe nbo mi ara ti me Egbe di yon bilo wainan mi abe si vun vun tin da ho gajye e do aso yon kwa e jeton e EPP gaton bolo pave e go si barye numa yi alikpo kon ten karifu ya kaye fis ton yo vun vun tin e no hundo de utek tewe yo e kwa yon mi de igbe ati yon salagan kan nagbeto si yon acheme wede yo aso yon kwa yon si pagudu wede Bukare le pavé yo si nou konfine. Vou vouti yon e nou dede bwa. Mele nou ton hondo di yon e ka kou kwe ton kou se ye. Ka nou kede we a mi badona nou e zonbo e mako se a ye e ka kou ansen lwe. Mina yi nou hondo me nou hondo do vou vouti yon o do kou do kwa e safi. Mi ye e ton hwen lwa kwe se la gando yo mi ansi ali jik bon tole yo kwe do le mi ansi. Toto benje mi zenu wa igbe ton din join me la ho to ni ne wa de gan.
1: Lo ganji me ra ho ta to su me do be.
0: Lo ganji mi ya.
1: Lo ganji me.
0: Ke zo na ma lo ganji ya.
1: Mi ho zera de be.
0: Mhm. E yo. Un nu wa igbe ton le e igbe ni ase ni.
1: Ganji tu wa igbe. Nu e di we e di jon teme teme na mi ko ti me nu to lu mi to re ni me.
0: Do e no ho nu do don de de o me de won do di ni mo do di le slime me e won nu do re yo. Sela gaton se fongwe mo wè yon mi anon wà. Pwè ran kò e sa fi man kan. Bi yo anga malo, sela gai se fongwe do pou la kò e goun souk bò wà.
1: E souk bò wà men.
0: Do mi lè, yon yon mi aton jen wè.
1: E souk bò wà do, e tomen lè, sin tomen mi de fi.
0: Ben tomen lè. E tomen lè, tomen mi de fi. Tomen lè do to de ya.
1: E men tomen fin lè.
0: Tomen fin lè wè ya. Tomen mi de fi.
1: E
0: yon. Yo wà, jile bè yon se, bali bak bè akon wè zon. On le mi se nou wadou gwenè mi anon ba donon le. Kwede kwede, yon yon problem o kati. Yon problem o kati. On kodo slame. Koka slame mi anon kondou an de ton wè menan ston. On ene kon anon mi de. Kwe chon mi kan yi kon, mi an yi rayni do gesi teme teme le yon. Mi nan yi jibon, mi nan yi si se ton wè. Mi se lo, mi nan wà nou wà mi ton kon. On konton tou mi ton, mounon toji e yanen.
2: Teme teme e mi dogesi bona dogbena alo bona dogbenu sore meto mi tonle da kuno zangbe e jae ganwe me je geneme to khoda nu weke temi ton radio fraternite yo yedie nu konu konton prince gedesido avoda gbe

0: hekalo mbira agia buida bada menani to binga bu baramati bi bukola na bugai pikikia ademe bibin ikenti babi kaso nadam noba niso unkomia wokuso unkomia bira bira bira de basuka sukara wa burada budi hekalo mbira agia gai bara pikiso ni sema tu buke mbira agia mia baba imo lehegi bu bakurami badabu miri me miaka sisi namo ma ibatura tu bebaka ture ngai piki amo bebaka balundudu kapaka bika ipiki amo geresi mene paka bika ipiki amo bada nuwa bi bika ipiki ipiki ibakba baben dabilo nkabu babi kame anayisha wa menela wili basuka flesel wili babasuka jwa kase onel tombira barana ba gai bika lise matyo buke mbira agia bane mwana ba wane bane gima mindi beba na babine beba gina wami yesha yeboko koko mbeba sui yebabe son abu koko mbeba sui beba danduke to ba siya bengabu yemati bakula ula babu dami ba unongi kuru ba mawela ba danduke wale bato dobi baki yasa anye wa ye me bane a suin mena ka suin ikpro banka wera in wa me tin da bal ma ka yara ni nane mbe no sia mo ma me kire mero bisibu be ka so ada ke be ma ka kiro za wona no gen tuli se ka ba dire gira be be sun so ada ki radio fatem tfm 96.5 mena sa ki bu son de ikpro wera castero ak plaka wieta ki bi kire kire ikaden noella momet audu no noa na sera beka so atake o sia idon si o so ni fechal kura na ba i ba e kura u kura ka i ya si de me in ka wene i kura pa mwela ni no gari behet pro pa sa ngia si bo di me in ka mwela e in ka dura me i kura pa ko sira sira na sera na no kana musuna pindu meri
1: Jamais seul, jamais seul. Toujours plus proche de vous. Fraternité FM 96.5. 96.5.